dati avaku tunga suromi ti kulumu sibi suku tokuna rot kaping ni tu sakso ti luda tamang ni kadun ni kak ti yang ngatam ya kakak udumi pingayuan ni si ti peri 9 2026 tema tu sabbe kan ne rom ni yugo jan amawori mi amaru nuriangani asho ti kak ti lui tamani nunavu mi ngina romati lui Temangani innamnu perio bimmi utiloksumati lugu tamahonga aaduami ngaktuni. Tannetto tokonga yudiriyu kauwe sanninga krimikone appu summan. Inugun niloksumun manga Abraham natin engurosumayo. Aggagu 6 anigoksumati lugi hukepto roksumati lugu pareshimu. Dekani kengetuga pimi tusaga bekhamna pu nurega dokteminni tasumanga pivalliani yu isumagi yamminni qawisa alduk to pivaldi nurinya duni atanoruni tunga sutteritti qullummun

0: Losing and Regaining Love. The show's co-creator, Alicia Arnaco-Burrell, says this season will focus on Ciesa trying to level up and improve her life.
1: But she's kind of messy, makes a lot of mistakes, gets herself and everyone into trouble, but she's just doing her best.
0: The first two episodes of North of North streamed yesterday on CBC Gem. Two new episodes will drop every week on Tuesday. And that's the CBC Regional News. I'm House Allerton.
2: Koyen nami House, nara tu si kulumi CBC kyu tapu nara tu kabingani atau sumi. Okak tiga yang tama kakka, mana 7:39 suking moya marid lugu kanan nami, te marid tu sabbe kam nairan mayugu, tana naran ya kau ya kalu abu nama nangi kara kau ma, tu sabbe kam nairan mayugu tasuminga, nipilok si mayumi. Dan 6 years, ani kok si Marok tidugo Abraham nat ni aku ketoros si Marok tidugo. Tak kuning a Paris kuningkan tu apa ni? Dan nara kini rollovu kanu itu si mambanga.
3: Nak kami mesra teman ya. O kalau kau nak kanu? Atas sunat tidunga. Kanu le teman nepi gusuk pemana ilaga ya pisi tak kua nara ke atom le. Uai pagelau tapi ino guna aku tigelau tengah. Tama ang alok tilo ko.
4: Kabayagi ang kakayo sa tito na sumpo.
3: O kakun na pi Abraham, kanilo si mama, inu na gilaw ta nga, kanulo inu sa kalaw ni nga, inu katigin ng mi, daw to sugo, kanilo si mama tay sumani.
4: Inu tiya ba roto?
3: Ang una si kaw gumalo ko.
4: Nakanayakti roto, plumber and construction.
3: Six niya kagawin na si manamata, inu gunilo tilo ko. Ay pagalaw kay Abraham, kanoy si malupisi temang ani?
4: Ino si narunak kanikya, ino si narunak ala sa makuwayo. Ino yun na nga ananak ko din ni Pioro at ni Paniga. Nga gilo di po ay umang.
3: Api ko di sa kakayapi kisunin, nangyong nakapit na sumaw misanod, tusagi ato si matilu si kanoy lang ni nga ni Tesumani, kukatalaw si matilu kay Abraham. Kisi mi, tako kumakayakpi asitsotaw si magaya kaktugiyam ni tako pukatalikot temekan ni kunagit taman na asukutaw kataktilo.
4: Apeso ka katakita kay Pionasa. Tiluton na ti isilaw si mama taparisik ko. Sikarato ka takasulakto mo. Sinigato na ti arakto mo. Sikarato kay kuno sinigato na arakto mo. Parisik ko isang dumilaw si mama.
2: Powder. Ukakati kaktid dugo, misya awid lo, nureyagi lokta nga tasumal, Abraham natin ngayong lokta. Maan nali tema, sila wakanwin niya kinakta nga, taunan ni kiwal lumi, kangitli nami, ammaru tiki katsua, udlumi, sikin nukpad dunin nubayaval duni, ano nga, kanan na yaktumi 30, ukuni nga 9, opviat, udlumi sikin nukpad dunin nubayaval duni, ano nga, kanan na yak to meet 30 okuninga 10 ildurigatsuk uduminuvo yenakto 60% sidalterunalluni ubaruminik sekinna palduni nuvo yavalduni unnosa anuringa kanan na yak to meet 30 okuninga 8 kamanaktua udlumi nuvo yagadunyakto anuringa kanan na meet 30 okuninga 11 Salik udlumi sikin na palduni nuwaya valduni ano nga kanan na yaktumi 30 ukuni nga 4. Nauyat udlumi sikin na palduni nuwaya valduni do unnusa sirakkiri luni anuringa 1 to me 20 ukoninga 4 ekadututia uldu minuva yanato 30% sirade onna luni anuringa nige pasit to me 30 ukoninga 6 kugaru uldu minuva yagara nato sirakkiri luni unnusa ukoninga 4 taloriwa uldu minuva yanato Silakidalunyunusa anuringa niga pasitumi 20 ukuninga 5 oksokto udumi sikin niga lenyakto nuvuyarak paldeerunyunusa anuringa niga pasitumi 20 ukuninga 6 kaulokto udumi silaldeunyunyakto nuvuyaraluni 30% silaldeunyunasikannamiruni ukuninga 9 takotapa Kivallumi sila kanuin nirinertingi teemari tusaganna keinnagaraa rooluta pivaldeeyurinamma silantuami kauisaa.

ulakut tabanu nak tahu mepi balai ajut meligam ni sibulat tu hatalau tu pasit sisi maju la tau se hati gigi kasuan ne mau hati gigi tilugin pasit sisi maju kan ada me tak kuego kan ada pejaga itu tercilau tuin hamalu api akau ngelir tercilutik Jameson Greer walau tu mana guna tani panat tuit Tako kanata mingatui imuit, imialuit, amalu asingit mealigam nuk taukun neiliti tauniak tuting. Taima kanata gok, taima pijakaya tuluak asua matauk si hatigi nema uha hatigi tilugin. Kisani kanata akigiak si majuin, ala ipatsak pigialau tu $28 billion gaktut mealigay nunangan ni sanaugay takitukaya hataniak tu kanata muk taukay patam. Greer ukhalau tu. Tema ka Trump gok mana panato asing anginik na tema ilagay akin niya tuni akito kaya tau hatan niya tuni ang maluilang tako Trump gapa magigangit na matangin laki matakan na tami tako tau si katigin na mo ang katigin ko na ilitilugin akigiyak tilugin kasi na ilang ikan na tami si bulat tiyo doy abitok si maduni tema ka na tagawa si nga nga go behalaw ngiman Saskatchewan mi si bulat ti Scott Moe halaw to kanata miu tako nga akigiyam ni rejangin ni akitawaya kudyaw ka kasawa akitawaya kudyaw ka law tilugit asinganga ko bekalaw ngay mako kasi ni nami ni kutigijaw doy atok tau si manikan ni atun kanata mi amalaw mealigan ni British Columbia mi si bulot ti David E.B. ukalaw to tayo kanata pigya kalaw ngay tutaw si katigin ni mo ang katigin ko na ilinim Amaluta ko kasi yung kanay jaktit na minigajaw dun. Amalupi balaya kasuan ni nga kanatamiw. At ako hanok to tayo kasualaw tiluin. Kanata tayo mata ko ang ito'y naklutik. Tayo may kaya halaw ng mata. At nga ang ikaw may gotaw gotaw law matagaw. Amalutaw ka palisik ko British Columbia mi tayo maubik ka ni amalo ang ito ka kanyangin ni namin ni kawdik ka tiko di juwi tana innak ang uti hukat tao lao tilugo ila pija ka jayo ka ni hukat tamin ni udok kanigi jani hukia johan naman kawdik sa tiit naluna sila to Bernie Bimigo tako ubik kaya misuit ang hatigi kun ni kami hukaya hatigi lila tuit amaluta na 85 ni aka kuli ang uti ang kaksi matilugo na tay ma hukat tami ni ujo tay ma lu tako inugun ni kasi matilugo na chingo dami August 30 nani jaw lakto ikakay 14 ngulo palisikun Tai maha, kau juga tahu si malau tilugu hukia balut toha yanga. Gaba matoha kot amalu Alberta, gaba magajangita ko 1,460. Akituju tiung itu ni ilu leun ni amne katuin. Gaba matoha kot $220 million ni tako kanata sana tipcine ilu ni toha ngati tahu tilugu toha yanga kunar ni amata ilu leang uluting. Tema lu Alberta government it $165 million ni atone atuin amalu tau ta ko $238 million ni ni reun ne hammi juit asingangin ni kinau dan ni ta ko lu 21 ngujuit parna tau si majut illu le o tau ne atu ikan jok tu ilu tik amalu illu ta palle junu tu hangalu tik tembeta ko nu nak jo mi pebelle junu

0: Igloo Corporation nga nutami ang iyukakarama jawad lakunog ni waktoro po katimayinu takiuroktumi aurat tiniyara po tasumi nga inun ni auratoyu ni ildurigin ang mo corporation ngayo amaro aurat tiniyako takwa ildurigin ang mo kino yoyu 135 million ninnituni amaro sakit tiniyari po tasumi nga igluvu aurat jusingin ni amaro pidira kapal diyane ako katudja katigin namin sivulio kuldo tasumi nga sakit itawad diyane nga ni ildura ginam mo kamagayaw katam na aktoy auratao katam na aktoy CBC kuning ato tri sa kechuk o kakatakawon na sila maipas sa teka ni iglubo adlabi nga ni tamani ikaroon ni narakay nila ulabo o kadlakatigin na gilaw tanga
1: Pegala ngin ni tinia kha kun na ko veki na umanga ape.
2: Jo konuk.
1: Jo ho vesa khati ki vage tik ko akta ola ho kave au la chila ngale psirilo il lovot corporation kun ni khanu taman na ilin no ipina kha tik ko akta ola ni.
2: Ye ko ye la tu tik ko akta ola ma ta ko il lo la na pimma pimma re ngin no ngan o ke to to min no mi tu na ho tu. Ka ma ga man ne ho ngum to lu ta Illutapalleja tilluin inuit sanagum hattalosmamut illugin ertamini kisiani assaltalosmamut gaumatuakunnun tanna isumagillugu ammalu inugeelu attuit illumiatosummik illuksaatsiagittuni tamanna isumagillugu tau ammalu teikku ekkana jertua piit ilannikut akidutsislo sungumata akidareeliminnik taakku isumagillugu tanna pinesuolilautaha.
1: Takununga hausi mangituin nakaya haktono Illovot Corporation ko suna umanga summalo pigiakti taula umanga NTI kunno ufakon nakhe
2: in 2021 otelutana ain qasalu lauta hausi wallaja tilugo sakadaro smertunga wikunnun amuru takko Illovot Corporation ko akani sakapalaja summalo October mi amuru April mi takko pay pahutingin sakyatumana akatutarolut katamiyinglo sibulpam January tabnaqago yim katamlawtulik tabn August mutilu tikotolutu
1: nunavumeo aqago qasalunno illukit shahattaqsimalermata hanno illovot corporation go bilirilangava adjiongittumi tamanna aqigaraswaqlugo
2: itan inunnutuwanaga yu iqqanayertunut iqqanayertut ilannikut Pingasur makoy na kang sumo matako kina tuin ng matuwa ng yut idlo gijaw yu amal gawa makunut amal company gijaw tako idlo sa sumo mata tako inuy kanay yut akila na yun mini ilan ni kun 30% mo tiki sumo mata ilan ni akitiro sumo luti tako le idlo kun sa kaya yut idlo git tako nung kanay yut nun takitamal $1,800 ni akili hataluti tamakirturi taako kinamun iqanayaqaloqat nauniarsi jaagitu uqanayaqaartuli amalu ukunuqanayaqaartu taiman nauniarsamu jaagitu
1: khanuitu vali pimmariutilangazati sivulliutjikumazati aulatchisiutillute
2: e taako qigirtanikkut kalujatigingit salitsilamutat illunik 21 tabaani qutsattumi toyunik tisamani nuuliuyut taako 21 uyut pingasuni loselit tapan October mi kai kau sakta ulat sa layo sa maningin na matsagaw ang mga ata kung yun ay imaha tapan na kau nungulang uningan ni amaruni ikagota tako inuto wala ulat
1: tako kau sa risati tako akiturin na ilutchay o kau sa kibigay okay tay ma ilovot sunani pisagayto News sazuni niriunni khakhat soglosana nermo akit ammalo iqhanaisaqtit nunalo tamanna isumakiloko hanu niriunni khakise
2: itakko selayo wollenngi okhawsi otasimamata pilotomi khai nuluwu miselayo ortalavat umerjuakku aulortu ulutinnuilinnun ammalunni nuulinni sana jolang mga talunit tan nakaututilo abyan sana jawleyo ilu chani taken sana khatong sammata takko ututilo nalle good account sana mga tan pimmarulang yo iqaneyat khaw nakhulugin inunni tan ilu hongne mutuanga tunnangi makisana tu iqaney ilni apallero iqaneyarlutik amol paypaut naune kunin tunio lerutik tan atawsi mutuanga ngimman tan pimmarulang yo inunnu ilu yorang mata inunnu sana yo pata amaro izqosibu izsarayolutik takko pimmarulniat
1: Tako alo, hutsik tumi sana sa ulaok tui, inun ni kana isak ti taakun na lao ka?
2: Itako, kikirtanik ko sana yautit sila mo to tako inun ni sana ti silutik. Taba niya kago yung may tema tuni yawal lene ala kawatin wilob kunun tako inu taakulugi.
1: Tema, toki sige akan niya kuma zuhak niya sana hatao guma zuhak niya pa hano pigaswa hatao gun laka?
2: Ita ko panda tayo wala matasuli, albayan tayo masanda sa tungo ng ata, tapo na tayo kikita ng mga isumasok sa mga yohan mga temit yung mga sana yohan ay hamang tamani, amalo kikita ng mga tema sa ina tao, kano panda na mga ata tayo ko kasi wala yun, tayo kung ano wala mga tuwang ng mga ata, amalo suli kina yun ng nakipiyun ng mga ata sana yohan na unang nagtunik. Tako sana manatuin na yun ilagay ka na hulog.
1: Hano ilovot kina sa haktitaw ba hatchin iloman na atulang afise?
2: Tako kagitan ko kina ni simalawo sa tako tuwano ang mga sana yun simalingit tako pirayat yun ang malo tako build kaya na homes kung ato yun kalulani katamahati ni sa lutego kina ni kutsak na umalo ta sana yun kung naunang nartunig ang malo tako agaw mo tawakun ni surna kun yung ato yun inroli tawakun ni ato walang ato tako tayo katamati gila mo yung pila sa mga siya ato ming maan na pilegin na lang yun kina yun nakit pili ng mga ato sana yung kanda unang ato ni ang malo kano sana yun na mga ato
1: maan na kawa si mafi hachi ni kina o sana pisimalik mga
2: maan na tako tunga wiku sanak baisi mayroon 135 million mo yun ni ang malo tako akaw tamad atu nyt tahtonaalle illu cooperation kunnut ammalu teko kiino ye takita marsiuti akilertaru ne jonnertoni takkoa kiino ye isappalle aulini rejettinnu atu nyonert
1: khanopli utu ti khalanga vc illu vot kasusi ni khatchiaralo manga khano parnasima vc hausi salanga giatcha tamanna kasusi chermanga
2: Tako nuluv gawma kungita ilulir joa kungit katamahati jihattar simayabun, katamahati jihattar nertabu khanu. Tako sanabud leyengit kino yeid atu inna yu tako nunga khanu uvattinu ilangit tunio yu nammangata inu nutuanga yu ilulir unna hulluta. Tako uhaati jihinna langa yabun. Kampanigi yu yu luadji yingit uhaati jibud leyengit. Tako inu ning ikkanayat khawunna hullugit ilinia sinnaan. Tako ilinias na lutik paipawot sa hatong niya ngata. Tako pijayatao pata suli kamagaya o hatagay hat lang matakaw tamaan. So kapalang nginig ang malo. Tako akigalit akitaw yung nakulog inun nun. Tako tema taman na panatawad liyaning pimero niya.
1: Apikotit siya kalawakun niya ito nga tikwak tao katalaw ito ti taman na pipalya si tenak ito nalunang ito asingin niyo kao si tsakakan niya kofi kao si makuzi ko filon ni ato inaw siya ito ti
2: Itako ato inaw kata iloy kao isa tao lorotik naroon na sikan na hatan niya ito pipalya ito nalian nuliw yun ato inaw niya mga ta amal kano paipa tako tatitreali ubotin tunyo kako tunyo na hatan na mga ta tamako tusaktaw lagi na hatan na
0: Nakong mga ijo. Ilalay. Tana tusa bigay nang tawo CBC gara ko kating ang trisa kaya chuk o kakatikak tido NTI iglubu ang iyo kagilat nga Joe Kunuk udakat yaresi man na tusa kan na kaya nalaglo ta pivalay yun yadong iman tunga sugiti.

0: kikutikartuk sapa ikpertungmiu uqaqqataqartillugu isape uqatoqqarmit qisilerinermit uqallausaqartillugit tungasuktilaumilabu
1: te mari unikkaaqqugaruarlutit ila te sumaninu taqaullutilluunni qisileriyariurni vinernni soqquisukkuvit unikkaaqqulluti
2: Uvangan, Tinagan, Tigia Satum with the Puraka Yavan, Sakuang at the Mixani, Pujakin Askabu, Tabuaki, the Vidaman of Sagrati, Man Utangan with you. Mammy Tabuka, you took a little bit of the Tabuka to the doctor. Akan umalik na magkana sa dagdag ni kasi siya mga kagagawa sa ti ikiti yung masito ng mga kasi niya at ako na sa katamata ilang atay niya nakubing gamling niya lukso nito ano lukan ng lukso nito nakumalo sa tuwo gumi kasi ano nakumita ilito siya pili nakumiyan ng kadlito umata. Kaya na rin kami sa kaudi si Madaga, man na parukuro ko, man na utang at siyang napatiyak ang Diyo Milikuro ko, kaudi daw ko. Sabo na akago ilangin niya, nakakabay na ko yung paruro daw mata. Ano ka kanyang niya sumatilo ko, iso mag-ibala ko. Inang nakay, taki mong nigusura ko, ang marukya, uko, gulog na sila ko. Kasi may pigyot akong mga tita. E man na kanyang gila ka sila ako magigilapit ko. E nakakakakay mo tingi padla ako raman. Ang maruni. Unay ako yung nagsaw raman. Kasi may pigyot akong mga takaw yung mga itiaso nung pa sila rin katigakat sila ako ko. Kami naman nakaw yung gila ka rin.
1: Eh, marikya nga sila asidjak pala ninga ujigiyo katak si man ninga nun kasi panik sa kasuklugit kanuin niksa o katarik pan ujigi si mabiyo
2: ujigi si mabiyo kasi na kita katila tapilu sa kanang masyang natitalit tapilu unwa mo ako gura manali mani sa kanyang napumisyong wata unwa mo siyang natin ako kanuin niksa rin. Sa kanyang maating ngitisigit, paniloon ni kumaglo, sige, dalak sa ti, dyan mingin niyo. Kasi ano, sa kanyang musang nagitay dita sugit, ang maroon na tukin nga dita ang mga sugit, ating ngitisigit, iman sa kanyang musang nagwak dita ang mga lugit. Kaya man natakatak si manikawid lugit, kaman na ikipadlak sa wakalat ako, tila ko nagliyo na. Sa kanyang masyang nga ikalawak sa ito, panapadlangin na yun ang mata. Ilibi, panakumisigo, panakulog, panang masyang, sa kuya siyong mabiglo din. Sa kanyang una ka, laroon ni nga, tayo man na ako ito. Una ka nga nga, una ka nagtukurong, una siyong mabiglo din. Mano tayo na yung ipadal ng miyugo raw. Utang nga siya, kasanya si Marga. Kanok siya sa kuro, sa kanong mabisayang nagarado ko, kanong ityato. Hindi ako talatara tigli ko, takarin ng may tema ay tigli ko ron eh, sa kanong taong ito may sanagot sa kanyablogin, magsugot sa kanyablogin, at yung magsagang nagsagotin. Ama, tuki mo, tasi tawro ka rin kutip, at yung magsagang nangin nagsagot matra, inyalala ako nga rin. Kaya na kung ano tapik ng kasipag sa kubo kanang alam ni matatag ni siya ko kabigyan ni kasipag sa kubo. Taman na isip mo siya kanang wisan na kubo di pero na siya wala sa siyong abrumi kitim magsay kitim ni. Taman na isip ko daw mi jawa na nagro isip mo kaya tapay mo ni jawa na siya wala sa mga lupa ang lupa. Una ko yung rado sa mga kasi ay gigitin ko daw ng magig. Man, upang nga mo yung gigitin na sa yung mga daw ko kakao yung magigit.
1: Eh, de maritaw o kao si upilag tumit ha to sa raw lunga. Mamingi at jigi yun niya si ma wala katak pangi o varo niya kano kaya nga ukwa mamingit at jigi ngi tuningin ni kao yun nakatak pasok lo natin inaw lo ni ovaro kano kaya nga eh
2: ni natin ko niya lo tiglo ni inaw lo tiglo ni mami ni ako kiro yung sima ko yung katok paro mata tigit kaya pangin si mga nga mami nga siya tulo lo ni mama ko to paro ko lang mata siya tulo lo ni mami nga. Kasi ano naman na ipilin mo nga siya ako di ba siya tulong na siya ako. Siya yung nga dyan matasal dilo ako din. temana cerita pelingi lima naya mami cerita lagi kalau mati tak kore semua tu siapa ni ke kan ini tak lagi lagi ni mami ni tidak mami cari lagi emma tak ada kau lagi lagi mana ingin aku lagi lagi tanya kau ini lagi mami kasih orang orang mati tidak siapa kurang ni temana tiada kasing ni nama tak sini. Mana tak kirim nak cari aku, mesti aku tinggi terakhir kirim itu ni. Tapi mana panok kita terus dah kita tengah kita sih maju kurung kita terus sini. Panik semua orang, mesti tu macam tak lulus juga. Tiup sah tak kalau mac.
1: Eh, oka makung nak sah yuti gulu nanti kasuge akat tak tu. Unik aku tikan nak korek pakai ila ujaru sokat tak sih maju sah gasi nanti tahu sahpat. Kanuilinga rugu kyanga khisiliga riyareksa ayornangin nersausunguwa oqsuiyaq juumilugu amma soorlu ikkua upengaakkut nataavenernerraanga tasikituuminu qamut minulluunniit usilluniuk tavuuna useqattauyarluniu teemeeliortut piuunersauqattaqpa uvvalukyanga qanno
2: temukkuri uvanga Karena gerulim ni kau mablokan, kau ni akan tak terusi majut. Ni aku pikir jaring ni terlubi, tiup jengin nak terlubi. Ni aku pikir ni terlubi, tiup jaring terlubi. Oksigen dia semak terlubi. Emma, oksigen ni tiup jaring semak nak terlubi. Tapi kau tiup jaring berat, seramat dia terlubi. Karena aku tak terusnya terlubi. Kita makan nangin nak terlubi, tu kau jemalubi. Inna. Tetangga mereka nggak mana jumnya tu teruk pada tidur kita ini angin juga pokok tidur. Teka anggota kerjaan ni nanti kerjaan ni tidur minat tu macam nak tung yang mata dua ringgit dua ribu nanti ribu dua ringgit dua ribu tercek pagi kau tidur tercinga tu kan agama itu rosul logo. Teka anak tu kikikok ya ibu anggota kerjaan ni nanti kerjaan ni. Tetapi lepas tu, dia minat kami, dia nak tunjuk mata. Jadi, nara kami, jadi nenek kita, okey, kita orang kami, orang tu teman saya, masih lagi saya umum ilang ikut, tak over tuan kita. Tak kuat, kita kaya ni tu, tinggi dekat tinggi tu, nama.

0: Goeie naam Isabel Amaruki Kutikar Chuksapa. Demari Angneit, Demakwa Kisilera Kataktuit, Ajigin Ru Yartunit, Kisilera Jusakamata. Debito, Debi Uyukruko, Kakatakarunak Silosimangma, Martha Willimit, Ilinir Titi Jutik Samit. Abasukot, Lugutunga Suktilau Milabo.
1: Kisilagani yung miksani unik kao sa kagdugun na piilin na ako tiksang may manaw yung kao yung marwati akatakon na kata ulumi orakto. Ilin na ako tiksang may ukao sa kagun na kpe.
2: Ila, ikak yung kao yung marwati ang ikilunga sana yung nakwari akun ningan kitingan ni tamani sana yung nakama sana yung nangitiyam maging isungaro sana yung naksungaro sana kayo mismo ay may tukama. Oka sa kahon na kung kisyo mi tukisyo yung may kalakda ko.
1: Kisila kaya yung mako adige katang mata atung aksaw na aktulum mako tayko ay kakok tay naroa lum mako tamako ay kanok likyang ay kisila kaya usungo ba adigi katengin ningin no kawye mayang ni unika sa karon nakto ti kisito in nang migilon ni ugjuga yang migilon ni narwaro gumat yulon ni miksano kaw sa karon magubi unika sa karon nakto ti
2: narwaro sungudlunga man na adigi yun na pagdiyang ming mga kisilag ni narwaro kasi kaw dito kaksungari unak tumut. Ilananagi loksumaya ka. Unak tumut. Keksilyo ni. Ukiungus sa karokot. Ilo, upengak tak. Keksilyo ni. Nakatra loksumang mat. Eman na ilisimat lung ananan ni. Keksin nang ni. Kisya ni. Kisya ay jiginit tokurong mata. Yang nak tuin nyaw siung ngay mata. Kiyagang ni ngitulu, kiyagang nak tulu, imen na itiung mata. Kiyagang nak tuin ngaraw tilu ni kiyag sugin. Upang ngak sakut tamani, epurong mi. Narokang nak sisiw tamani, mati milun ni, narim ni tuin nyam. Narokang nak sisiw. Tamani, may miyak suwayo. Epurong milo, kakitiyang naksisiyong ulo ni, tamanay si manong niyotaw ulo ni. Aksuwaro, kakitiyang naksisiyo ni, kakoksitiyang naksisiyo ni. Tayman na iso.
1: Kanimaligya nga itamagwa kasi piyang nakatangip pa, ikhoktok daw yung ini, nutaw kaya adigi katangip pa.
2: Ila, ay tigingin mata. Ukpiko surok si mga ikarong migama. Ay jigingin na kaktang mata kiyagang na tulu, kiyagang na tulu. At kiyagang na tulu, kiyagang na tulu. O kaw di lang si mama at siya nga. Ano, nagtutari, ay jigingin titi yun. Sunaw ba tayo man na itong mata, ilang ipiyang na tulu yun. Ilang ikiyagang na tulu, isa kokta ati kuruksutin. Tayo man na, ilang ipiyang na tulu yun. Iman na aksuwaro, piyang na tulu.
1: Hey. Naragliki akta ba pio nakpango katak si mawa atok lugi uvaron ni kisumukya sanan nasok lugi anong mulun ni uvaron ni ipagawta mulun ni naragliki akta ba kisi pio nakpango katak pa akso na aksao nasok tilugi lun ni
2: man na ugyuga yung may atong naksara orang mata imakatlag do ugyuga yung may naksao ko yung laksi mong matatakwa rin tikok bigitak ka pero kung bigyan ka, ujuga yung nagsak ko yung laksa mong mata. Mana, ujuga yung ila, pero kaya yung nagsak ko yung ugluwayay. Aniku patata mari piwi nak sakalakting ugluwayay. Nagkirayang ni takatak kurong miyugolo ujiko suwag isungo. Ugluwayang ni piwisang nak sawrok simasawrok.
1: Taman na kay idun nga kay adingin nga no na kisituin ng mili. Pero naksaw katagtuin niya kay.
2: Ipagaw daw doon ka itakay nga sa umatayin tamakwa ugyo kaya. At saka yali mamikit kuro kami okin nga sa guro mata. At okta wag tuksaw na kayo na ito kaya.
1: Aso ara. Kawi mayaro katasang nagpasiburak po. Kanok li tabwa kisik mikko nga kasuklugo. Mikko nga taono nga nga katang ma. Nga ko nga ni pigiaklo ni uvaro ni kudjak tilugo. Mikko nga nga kasungo ba. Nalaya piyo naksa ba.
2: Kudjak tilugo. Sikko kakwinga nga ni taono nga. Mikko nga sisungo
1: Inna ulluti gloni nattia vini ulluti uvaroni pivini ulluti lugilli. Kanogli nalagli piuraango kattakpa okkuksautima atokasuglugu sila paare ulluni nattila ulluni lunni.
2: Nattia vini pittipis aktuutauti lugit pittia vossakuna kisummako. Kasli teikkoa. Teimaitikkia voi. Sakpun amma innei kiuruokkan naksutin amigangittiak mata. Nätti koti liuksukin amigangittiak tut ilaak tukuruijakakangissutin innei naammattiak tut. Amma nätti avineen aktuutautillukin naa piuillutin.
1: Nalagli ila atangi kisiillu ugdugajallu kaigurigajallu miksuklugi piangnek tuinnaugi ba?
2: Piangnek tuinnei. Ato matke sunga ka nga me. Ayang na ting.
1: Tana kisi pilagtaw katak tilugo. Inne kasung ninga no taman na kano atok taw katang mga kisi lagi tilugo. Unikaw sa kayong nagibiyo. Pige aklo ti. Inne kasung ninga ni.
2: Tana kisi lagi yagirok ko. Iyagirok ko. Kisi uvalo ni mekpong yagirok ko. Uvalo ni. Pagyato ila. Kaagubitun na kaagubitun mo. Tiyagirukku. Inna rinmigi atukak tukurugama. Ako nigi jari yaku inna na. Kikektu inna yakkamasi. Teeman natta putuoksugu inna inyaktutinu na. Inna inyaktutitu. Putuoksugu kikektu isimu. Inna rinmigi atukakama. Kikektu yakkama. Kailan miunak saan. Kiluguru amma aqqittiak simanaqsaqi aqqittiak nuqsaw yaqqoyti kilugu pingalu qungasinga silippittinga susuugama tamanna kikiaqtuqsu qungasinga su tappi niaqoqarvingailaa silippittinga suklugu innersimay qungasikutaalikuoqqoisisuugumata tuattukuroqqoisilla Atukkaamme teemän näitä pisuungamme, kikeppuillumme, inni jousuungua ruokallumme.
1: Ei. Manna ilan nutakautillunga anaanagainna kisillaga kattarauksimangma. Aujakko atukpakluni pauktuutini. Teemän näitä atukattari visu kaima pauktuutini.
2: Ei. Upanga jaktoksimalla kangatta maua. Auk taksimalla kuvangatta.
1: Kisilagin yaktillugo kanogli piugivyo kisinga oksu kaklone uvaroni oksu kislone nalagli piyagayakin naksa kuyigi kattakpyo.
2: Maanili angupi aikigi parungmi sanarga siungumata oksunga piyakkaaksunyo. Oksu kakaraatuin naksune. Maanna innaunakseen makkupi teemeittunne agilluti. Тэмнэр пиугижа оксоқагараату иннарсуни оксоқааруллун оксуллаттаан атамиллуни тэмнэр ангутип пилерисуунгуммата илэнэ оксоқангиттиаммариккини пиияисуунгуллут оксоқагараату инниттиартун тэмнэр аарувэрсисуунгуйунга таманна оксуа атарулуллуни маммиэппалиакоутфиллу
1: хэй асуккоро э канукканнерлу иласикканнерумагуви Unikka ila kausa karon nato de apat ko tiksa kay nungo ko yung mata.
2: Kano nakiya niyo? Kaya wala kaya tuligo kas salum maso ko piu yung lalong mat kasi piu kaya yung yung nakiya niyo kaya wala kaya salum makau tuligo pi aksyo ay piu mat ama nakiya niyo oksyo ko yung mata. Innau aitsikin immarin. Taanna anana vilohtunili ali ilasimatlunga. Taanna tingaha. Kiina kua uksir saligur tuaksluku sanimun avammun saligukatuksluku uksuijaksluku. Saligur simangil saligur simatkiemillut taan uksuunikusuusimu. Saligukluku panna Panera mitä vaan uksuudua on nähtynyt. Amma nekkiä vinnä. Imma kalla on nähtynyt. Suurdu. Kamissari jau nähtynyt. Mikkuri osuunit. Kamiki jau nähtynyt. Oisakta kun se ei joku jau kattuna uksimangittuma. Mikkunga kuu. Tiskelle jämmä kummun. Niillä sarikon illuku, kun saloaksiaakin työnnäkliku, kamissariaakin tyyliin jäukku. Mä oon näin, äitikin jonneen minkäkin, niillä maksauti taholoksen illuku. Kisu kynnettiä ne atokunnaksia, että kanoittu nermisä, tai mennä tekattaksi maju. Amma pauna ilmiin siutaata ataa, kun ununaa jo persisuunmata. Näittikö lakkoiloksen illuku.
1: Kiitos. Amma kingullerpaami apeqqutigu iqqaumanaeroqtarainna qanimmallikia upengaakku aullaartillugi kalitaoqattarpa qisi piyarnerasuk piyarnertitaunasuk tillugu uvvaluni qanimma kalitaoqattarmangaata
2: e illani kalikataasuugujut akunillua kalitausimaju qiqatajukuluutsu импинсималлут орсунга питтиаркулаарулорлуни кэгатанэрсаусуу калитаусуужарту кали калираужалиау катуиннарлугу орсунга пеэрпат кали пикаутигилугу кэгатанэрсаусуллут калитаусуужарникуи иммиллути кэгатанэрсаужаммата тэмэччу
1: асуайну Илиппааллеривунгале кисилери каттарсимагараагиллунга аксуаро кисилериюрунга пингиккараагиллунга куяннами уникаусе каруннаттиаққарга витаматуминга кисилериниу миксаано
2: куяннами таапсоомаатаарафина
1: э
2: куяннами

0: ipaksak laipa pisiuraq ungav upengaving mio unikartuar tillugu tusaqsaurongmat takininganut uigungaullumi tusaqsauneermat amma uigoqakkannermingma qaupa tusaqsauraaqilluni unikartuar tillugu tungasuktilaumelavo
1: Tämä on suuretana laipapitsiura upongelvimme unikkaana kajusikin oma kisien asikin unikkaana asian unikkaana oma näin.
2: Amma suuretana tämä unikkaa kajuja auja mittau tapani tänne unangani. Auja siokottakki minnekin oma kajanni. Suuretana unikkaa kajuja taitsemalle ilakin itakaluanga. Tapani tänne kesän juna migala, miksaani gala. Ilahani giluangin mijangani liittau. Tapani li... Okangua kain alu taini pingannamu ngayu. Taini unikkaakavaan lukkau ja kapani li uan nangangani. Taini maana unikkaani attaka atuk pikihevan laittakattau. Ammatto inottakotau juk taitsumani hivulittinyuk. Nuna kanuikunnan linganut. Tapan tibarumme da tapanna suna takangwang tuaru walwa au yema jaga khaina palle walok sema matai chumani tapana nu nalla yalo amalu tu sha manaktuni tapas chuma tibalu sunangit izra takhara yakkat tap ko ko sanginuk salu matatakyuk suya isura kanun ni kalangin ni nu nalla yuk tapa cuma tip bawa kanu usinga sangin nok salo maggo taman na tagayumin ila tagayununangan tay masuri taman na inok to kotaw yok taw ullu me min to kotigi yum nang mayabut ila ayo so igi yutigi yum nang mayabut kusak pangita but kusalo ak pangita but loni mana ullu me ulok tok kisan kaw yi mayaw yak yalit Sunat winnait amis ummata. Tai cuman atuk tau hattak sama yusilau nunami. Nunau piniang ningin yau kasi nguwata. Takusi magatalo ilangin ni. Amal takusi malalo ta. Tamakwa nunau sunakang ningit. Kanoy unang ningin lo. Tamak atakakto sa umman. Tai cuman atuk tau bagiak sama yusilau ilangin no. Kisan upyokin ni talo gilu ko piya kaya hangin mat. Taman na atok tau si mayo. Atok si mayan ni tao. Atok ataw bagi si mayan na unik kang na yung tapan. Awyak siyo katak to ta. Kubaya na tiyak to galwa. Kubaya na katak si mayo. Kisan ito ako may tolo ko. Taman na ilipigila kaya hangin na kutay tsumani. Kawi katak uligi si mamigat ko. So, atatan na malakata dilunga. Atatan matau. Silat tuok sa agaswal lahat tuya katalaok si mamin mga kaya katam makitilong alun ni sibuk katak tigasuk tunga angit alok tunupili waktumi kanoko angit agasuk kayang mga mata taga pinaglukan lapat ukak si matya makipayumat pingigiyuk sawan na kami nga kanok tupit tamik siya nupisuk aswa kayang mga ama kawisak panangang atatama kawisak katalaok si mam mga namulu ang aswa kayang mga ama ang alakay ano si bukadak tinak pa yung mga kaya niyo siya makipatunga maniningin niya atwa sa katang na kailakay matataga maniningin niyo nila sango katang na katunin nga piyuk ko kasulua kalawa mo kapiasi wala mulu sango luwat talaga siya atatama si bukadak tinpa yung mga tamaman ang ito kalawa ilan kano ilan ni naluwang ugalwak ko nila tay mga limakalong ito ugalwak sibuk katak tilawak pa yung mga ang alat tunok sunap kawisak pa ng mga tamaw na kano kawis yung mabali ang mga matapat sa mga nunalong mik tay matatagalo piso kalilawak si mamigan nuk piso ka ba yung atay lang tapaw nga imal kawis yung ba yung gama sukoy sulilawak si magama Asikulu ya lukak pagata. Tapang awyak siya katak to. Takun na luang uyuk uya katalok siya magata atatak kukalo. Dahit siya manisibu ni ngagot. Tapang usuko siya tilunga suko siya ulak palaya tilunga. Nung nakakata tilunga tatakuangin na luat siya uya katalok siya magata. nuna tu na matapan au yak siyo katatil lo kaila tay ma tana ayo suwi utigi yung malawa siyo kay miyaka tay mga lutam mayu ito takat yang matam masyo ngin na lo talupigat ta nuna lo nuna lo wala tamanak tulo nilo mimat tay may to manila taman atok tau na yang ikalawak tilo ko imahat tau kung nagtaka tako si Manlogo atok pigi si Manlogo lo at tatagalong piso ka lalok si Mamigan no tapang anong nalang mo tabang nga kalalo at tatagatuk-tuk to ni kung asiktukan lang ako nung may tupit na kanigin ilo kalag to ano pinangan ulo lima kalap piso to no taksi ako lo lawak pa yung wata ang alakalawak tingyo at tatagalong atok siya kami upang ano naman to di ako lo magkilong asyo ko sa kululong tayo siman eh piya ila sa city ko lang ito ko lulunga ila mikiyo ko lo ila siya ko sa ko lulunga ila tayo matataka lo ang apalian lo nununa may asit yaw yaw lila ko si mamigan no taman tao tunga taksi lo tilo ko lo amalo taksi tilo ko at tingin na lo yali siya mo may matakto lo tilo ko si bumuta ko lo ko ulo kaumanit tak siya kay maasit yung tuwalo ya siya umumim matutapin na siya nilo kupilo wakto mi ang alakalo wakto nilo at tatamakaw yung matiyang ako tapan na ba yung mago nuna na muto na upasyo ulit na kami yung ila ang alakalo ko si magano at tatakaw na matukululo na aso ila nuna maasit yung yaw pala nila ko si magano suna ba tama naman nakakuyo alaw wato man nakakalalaw wato ko na nuna ito kalalaw atok patabok asi itiali lang si mami maimakik ko wala alaw lakto ni angin kalakto ni angin abogo ukak patulo at ataga angin abogo kanit tulo ila tupok pogo kanit tulo lakto ananak kuka ila tay ko ilabok ananak kuka tupingat tay mago kanit tulo lakto tabago kilang wang ni waluktok tay mago tabo ni umat itiangan ni tupok pong tapakik ko wala alaw ko pisulakan no akong nakulong pisulakan no kiko galalo taman na uya ka galalo masyala katahang na uyang itong loon ni ima kiko galalo alo ka lagi akang makipalakto ilang alo ni tao nuna ikiya nga kukala palukto akang makipalakto tapan na tipbaw hiko galang man kukala ko yung kulung man nakain namin tuklo yan makamim mata temet mo siya wala to sa kukala takalwa kayak to yan mga tutaman na atok patabok aso lakit ko lalo kung naulala ko si mama at tagapiso ko sa kululang ulo ko pala kita katta doon nalang kami o kauta katta nalang ko si mama nga kisya ni ko tao nung alo nigyang mo sango ko noon nung alo tayo may tumutay na kayakto ulo lima ko piso kuno tao nung alo kisya ti kita na kayakto ulo lo ang makatim kisya ni ko piso lulo tao na nung nalukto ilakaw yung mayakato tapang ti kita na kayakta mo tapon na nayok patabo tayo may tuktahang na yung ito kanigiyang agon at atamakaw yung mayang pisok tabulo pisok tabakaw yung warlo tao nung atiking ito pisok kasi mabibuod lumin yung nalok tumutiking na sing ito ula ni pisok yung tabo tayo kung warlo ko ila at atagal pisok na kailangan sa may tayo mani aso ila pisok kanok manito alaw lang kikwa alaw lang ataman na at atamakaw yung may naktakalawangan tupa ka pibon kalibali ani ngani tay mata ta ganok ka kumalila ko si mamma sinitang na yala kan nok suno pali suyo ko sak semalon na kami ata ta tay may tok ta kun nang mayok tu sya ma yang ngagon tikko ko yala ulila ko si mamma ta man na kikko ko yutu nyaw ngit uya kan lako ko yala ima takkato ko yala unno manun ni takto ko yuwalo, uyak ako yuwalo Manila. At tatang sinita ko malilaw ko sa mamata, kung uyak ay upa, uyak ka daw, kiling ano. Pango at tunog ko siya, nakiyuktani, alayakan niya akta din, ino at siyo ko. Pango kagalag tunog, tamang, ikiwakan niya kalaka, nakulungan niya tamang, kuyak aloy, akong nga niya kalag. Kiko kala, akong ningin ni, pango at tunog ko siya, tamang, kiyuktak siya kalakat takto ko. At tatagan, nukka ko malilaw ko si mamat, ang ito ko lulakalawak tinlo ko. sama nasi asi iluak tuar umat kapi ayam ni kasih mereka cuma nak kau tu si maluang ni kangat kata mak. Tapi malay asi udah sini takkan nak kau mak kau mangat kata mak tu pali lah si mami mangat. Oh mana tok takang ni usang gila ujar gila ni sama je. Sutuin nak kut nuisak gang ujar tu sama ngi jual itu yummi. Uya kalaga to ko ako tuyo ti aro ilang ama sa lakat siya mari pango ka pigilaw tabok kau hilan ng imiyo ko pango ka pigilaw tadin ni unnunga suno ko li pango ka pigilaw tadin ko kayo tasi ok tuno tasi ako laga lang mga kinun saman na ito akit to ko laumat tapunga isa lo kao ningwa ko lumuno katong niyo ko manito takang niyo siyang ila tapinataw inokasyo ko nakaktaw yutokak sak balo ko lo nakatanon at takan ng iyan ni palok. O nga sige yan kalangan nila. Inokasyon ko nakatao yung tukatao. Ito siya man nakalim na sibo ni nga ko. Iyo ko takan nakatao siya ko kaya nga. Kaya yung bigila ko siya man payong ito na sibo ni nga ko. Tapi nga sinitala ko siya magata. Umiak ko siya balo na yung tapi nga tayo may matata.

0: sir Witsy, CBC Dutta Vimina, let you see, Daniel Ngobunga. Lummy, Pingayonik, Amirai out 9, 2026, with the law, Sirik Noyala 305 with the labituk, Dunga sir Witsy. Ulumina la langayabut, Katevik, Nunan limat, Kavamanga, Angayokanga, Maki imadlak, to Saratsanyak. Tilogo pinaswa ko siyo lak tumik katibinunan lima kapamangani kating ngayi limangit katilalak niyo ta inuk chuamit to sa katsamini o katilogo to saksaw langayok maki ang malutan na isulim mipat pupang ni tumik pibalaya yuligi yibut pita ito kalag to sa katsaniak mitilogo to saksaw lang ang mayok ang malutan na isulito ako ni suli ni Celtic Music Festival lao yung mitaba ni tasiyo yak mit ukwa silaw yung takon ukwa au palo miut ang malo kank sumiut daviti ang uting wak ang malo pili ayo ni chaw siyak tilawit ang malo niningak lunilang to saksaw lang ayok ha hay taki yung lao matikwa uy magal tupalo wamay lani widuk ha hay kukto amili Eke, tako dakaw lumi, tusaksaw lang ayo ito, tabi mi, hahay. Igalaw mo mani, tako saksaw nga, kukjua mit, nabuyalak tupalo at mini galat, galat su talo, suko yung usuat tupalo su talo. Okay. Suli, uko ali, sila niya rikko hawi sa kaintangit, unna sa mawala ngayo, ino na bimino na tsya bumilo, imahili ngayo igok, kukjua apim mi, suko yung kalalangan ni kaktak, ano kailo tilo, sikin niulo, nikiulo, akuningan ni, 20 meet 40 mot soon when it mik. O kone haklo di lo 10. Ngo yo mik. Sani kilo ame lo suko yuk lalang an akta me yuk. Ano kone neos di lo. Sikhin ni ulo nik yu lo akun ni ngani. 20 meet 40 mot soon when it mik. Ano kone alo. Sakhin ni an akta. Tak gaw lo nik yu lo akun ni ngani. Ano kalio me lo ni lo. 50 meet 80 mot soon when it mik unwak. O kone haklo di lo 7. Ngo yo mik. Umiyak milo suko yung kalalangan ng akta mayuok. Ano kung nefs dilo, sikin niulo, nikgiulo akong ningani. 20 meet 40 mo, sungo ni dimik. O kone haklo dilo, 12. Ngo yumik. Inuk joa milo suko yung langan ng akta mayuok. Ano kung nefs dilo, takgaw lo, 1 niulo, akong ningani. 60 meet 80 mo, sungo ni dimik. O kone haklo dilo, 5. Ngo yumik. Pupang nito may loso ko yung langan ng kakta may yugok. Ano kung niya stilo, dakgaulo, oan niyo, lakon ni ngani. 50 meet, 70 mood. Sungo ni limbik. O kung ni ngalo, 6 minya ng kaktak. Ako libin may lo, nubo yung langan ng kakta may yugok. Suko yung lito yung nakayahak su tilo unno sa. Ano kung niya stilo, nikgiulo, oan niyo, lakon ni ngani. 30 meet, 50 mood. Sungo ni limbik. O kung ni ngalo, 5 minya ng kaktak. Ibu yibim milo salo nilo nubu yabalo langan ng kakta miyugok. Ano kaya hatikin niya stilo ni giulo kabangan niulo akun ni ngani 30 meet 50 mo tsungo nilimbik. Ibu yibim milo ko ni nga 5 mitilogo salo ni okko ni nga 3 minya ng kaktak. Kangyak suyo amiraklan like milo nubu yalangan ng kakta miyugok. Mini tuin na kaya hak sutilo unusa. Ano kung niya stilo, ato ang niulo, nikgiulo, akun ni nga ni 30 meet 50 mood, sungo ni limbik. Huko ni nga lo, 3 minya na kaktak. Huwak tamil lo, nabuya lang na kaktak may yugok, minito yung nangyayak sa dilo ko, unno sa. Ano kung niya stilo, kabangan ito mik 20 meet 40 mood, sungo ni limbik. Ano kung nga lo, ano kalimilang na kaktak. 40 meet 60 mood, sungo ni limbik, unnoak. Uko ni haklo tilo, 3. Nguyumik. Kangik sumilo, aw palumilo. Sugo yung kalalangan ng kakta miyugok. Ano kaya hatigin niya stilo, kabangan ni tumik. 20 meet 40 mo't sungo ni limik. Ano kaya nga lo, sa akin niya ng kakta sunip. Nik giulo, kabangan ni ulo. Ako ni nga ni 40 meet 70 mo't sungo ni limik unuak. Uko ni hatigin niya stilo gok, 4. Tasiyo yak milo suyo lang ang akta may yugok. Ano kung niyas nilo? Kabangan ito mik 20 mit 40 mo't sungo nilimik. Ano kung alo? Sa akin niya ng akta. Nik giulo. Kabangan niyo lako ni nga ni 40 mit 60 mo't sungo nilimik. Okuni haklutilu 5. Nguyumik. Tamain lukutua misu kuyukalala nga nga miyugok. Anuin nga stilo kabanganitumik 20 mit 40 mod. Sungun ilimik. Okuni nga lo 9. Minya nga kaktak. Kangyak soa lukutua milu. Nguyala nga nga kakta miyugok. Sukuyukalala nga nga kakta stilo unnusa. Anuin nga stilo kabanganitumik 30 mit 50 mod. Sungun ilimik. Ukuni nga lo 7, minya nagaktak. Noon at siya bumilo abani na inami, nabuyo lang nga nagaktaw mayugok. Suguyo lang nga nagaktaw stilo unuak. Ano kun niya stilo 1 ni tumig 20 miso ng nilimig. Ukuni nga lo 8, minya nagaktak. Hope tail milo, post bill makubim milo. Nabuyo lang nga nagaktaw mayugok. Suguyo kalarang nga nagaktaw stilo unuak. Ano kay hati niya stilo 1 niyo lo atwak niyo lo akunding ni 20 mit 40 mood. So ngo nilimig. Uko ni hati niya stilo gok 11. Tako at kasil niya di kohaw sa kentang yun na sa mula nga yuit. No na bimi? No na tsya bumilo. Ah, hayla. Suli, mana maki tusakat sa niya lak tinaw katibig ng lima kawamangan ipisimatilo gok. CBC tuttavikku tusagat sahak mata pinastimik hiningin nagata pinasuhatigi gajaktagani. Sulitan na tusagat saliyari kain nataga. CBC tuttavik hinakpok kukjuami pinasutisamik tuttavikku pinastihatigi ligayaktaganik. Tusagat sa iyo, ligi iyo lo ni, kamagun na lo ni, tusaw tigotik mik, CBC mik. Iligayak ko ti inot tito sugum at 40 years ungataani. Nipigiyaw sugulik lo ti nunabim mi. Siyo ti hatu ako vit nalaw ti mik, pimagik nik, unikaw siyo yunik nunabim mi. Hinik pugut. Iligumaligit CBC tuttabim mut. Alla viharun naputit haritaoja rotikut maunga. chris.puglia@cbc.ca chris.puglia@cbc.ca Ilinne atitaogun nasiak sutillu. Ilirumaligit tamaunga CBC tuttavimmut pinastisakmit hinekpuut. Nagurmik. Mana ukalima katikasim mayo nga katibik nunan lima at kabamanga angayok ha nga maki manlak. Tusakat sahak pala ima katibik nunan lima kabamak kunipisi mayo mik. Maki ngay.
1: Nagurmik. Lafiak kut pinasawang siyo lakti minna. Katimanit sabo nalilipid lalang ni mag katibig nun ay lima ka pa mga katukti lima ni katimanit halak niya lang niya tinig tuwan at lito halagpat tabo nga siya na matwakpat hangatan ni bulo tabo nga yalak niya tuwot ulo ni si tamani katimanit hasungkot ta alagay ni sotin ni tiyang lita si tamangan niya ni 17 met tawa ni lapsya galugo pa taku ni katimaw pigilak tatin ni nailitak si mayugalo ni halap imong ano man uhat siya lak ni gati na na titiwo takam ni titiwo tu saksasong katina ni isayo siya lak alwak lugo uhal uhalap imong taku ti kung ako pigisu ani siya kanya yugo tausong mata inipatit siya nga adik tu si mayo atau semua mereka ko penis waktu itu, awalnya tiga mereka tak ko feeling, penis tiga kepala semua kami yang mengenai nak ko ni, ini kau tidak lagi ko ni, hangat ni tidak lagi malu, malu tak ko ni nabi ni kau maafin ni. Picture juga pinalingan ni kami yang nak tahan ni tatua dekat ni nanti nak tahu waktu Allah bela kami ini ni kalau ni tu ni dah Ilimanak tumi tistelin ngayon na ulimanik. Kahana, pisakutihak nik. Kinaya laganik. Pinesto laganik. Kahana, nangyukal lalto alam ni man. Pinesto laganik. Pinakani ulumilok. Pinesto yan sa sakal lalto alam sa ilan mati 700 ingatani. Kulit ilaw kilihit. Kahana, kahas ki lakmiyok. Ikaw yung lewan ni Tana ni Karamapin nilo ikalas sila may chok. Takwalo nun alin ni Karamapin ko tingin ni Pichu Yiguti tamak ko nila imakturan ko nilo halayaw na nilo kinalak to piso manaw kilo ay hati ilasan ni nga nilip ka Tana ukaw tigilak nilo po. Kulir sila ka naglutan na ayon natikiyan ni halak ni yugutak ka ni at una ni tango nagpautilu piyak paliyak ila piyak si malakso ni tisakat sa niyak kasi yung ni matikaw polis ko na nagyay polis ako tingin damak ko kanipin na nirin ang iti pinmarikilo ni kanili piwe halitak mata. Ito sa katatigod. Hindi ko tayo na pinagsaw lang ato ipilawin. Pinagta kami dati. Dami. Ungkata kaya lang matatay ko. Akiya ko dito. Kaya halang alo ko sumahilo. Ohio lang niyo. Tingwa nila rin. Kaya matrenak. Ohani halang niyo. Taba ni. Ako kito ni. Pingwani have to fingers ni makaru tawin tikiut ni wata katibit ni nai ni makaru mangata pingwani dagadir hapingit pakme kata mi mata makipikungit ko ano kanin ni kuliwang ni mo piliyakta si balea ni mo lingay sa kumini suok malo abatilira ng mulo nito silapte tilok ng isok tilok happy na sugat sa lababig para ilihalak niyo ang malo iyak na niya lumig piligan ng nilos takwa ng su takwa sinang suti pivalet daw sa malak ng ninning pinastibo tabo nga tikihatal tilo kumikagarto katulak pit kakimayinig kikatuktihotibo ikatok ti ninalim ni ni nalaw ti tisaw ti mitihu tisak ti si kala vitro hatalari ti yuwalua kisya ni katimani halata uhoy sa hakti viniyo hapanaw ti nami kikatok ti sinyo uho ti harong nasiyarat si takwa kundi taga uha nila ko kiyo makiyantak ka katimani mo ningalang niya ti pinsa ako si ulak to ni sinipuwa ni unado sila tago asyago api poktong sa tigo katimasyo ang wata pinsa ako si makotama tawa ni pingwanon ni sa katiman ni hakay nila kami at pinsa ako si ulak to ni ululimak sa tako nang piso tigo si tanong mata ni narin ni pinag upalaw yabo pinwalit pisuk tutatago nga kung nasilaw yabo tipit tutalo kaw nga ni katimani hala kalwak suta kamagayo siya magalaw yabo ta tungo naksutilo anak sa iyo amin nilalaw yabo lwaktibo kasi tayakata katimani tako kayo si kaya iste niya lang anong ni mata kapungasin ni himi suti. Pinaswak ni ilo, pito siyo ti ilo, upingati ilo siyang niyo wala kisya ni tamako katima ni kayo kiwa. Tangwa hata lang anong niyo. Taneli, takwa kung luwalay takka, tusawap sa kilok kitakka. Kaya kami, nangat ko sa tangwa lako tano katima nak. Tidaliya yu kutin ninyo ka
2: lap minute katibit minay lima kalmang pilisortit at sud sa hangin tuwa ko biyang dito nga
0: ahay manapik sudi hangin lang ah tusak di ko matuin suri ni pili ulak to sa ori bunga tak kamyok ko tusak sa ori uti
2: isunay na lito ya kini niya gulo kanatik sud sa hatuwa ko matipisakat siya kino lima ko nga isa ka kanya at ako pikin ni kanilo ya sung sa desot sa mga hatola ko di na ko may tanga dito malungkot
0: ah so maki
2: bye.

0: con capirle lo te utilizo armamenta dice isolmenta
1: ah hai na ko may magayalo pita man na pagsude tahang ilanga ha na ko may magayalo ulang uke ulla to ka uke nito uhalap to na si ken na magavit ulo sa tiyala ng pita ha
0: hai na ko may dami ah sino na pagkapsis na ko may turn up niyem sa sal ni tama ni siya tayma

0: Hey, mana tu saksau si meyok, ta si yuk meyok di kelaka. Ta si yuk Nick Jodik Music Festival. Ukwa, di cilau di takwa, au palum meyok lukan, kusumi ulu dava dango tingwa lu, pili ay ulu. Tu saksau si meyok, ni caw siyak dulu, ni nirak dulu.
1: Pili Arrow, hilau lang ayok.

0: Mana li tam na yong na tuti minnig, tam en tike a jam yu ta yop, susi amit na na ko la kuni kat li kut sa ne af tigu.
1: Se bud lak pa mi, susi amit na na ko la kuni yunga, tike a jam yu ta lunga, sad dung yu ta chaya gado tunga, abati a ka lu kaka yu tike a jam yu ta lunga. Yung uta ka ma, aula sa kumakakulung ni, akani, open lang. Aula sa kaya katikalaw si magama. Aula sa kaya kumain ng mata. Itibiyano. Uga kaswa kumain ng mati. Ang utaka. At ato ma atya. Tuma si ang utikulok. Ama. Atya asiba. Kaya asiba. Biwla. Takwa. Aula sa kaya kumain ng mata. Sanong niyangin na sutik. Niglakteli daw kaso nga. Aswida. Sangon ni ang nangatik ang isiyakan. Tapos nga itibiyan o suta isulat sa si kumot. Si kumilat sa go. Upang nga to kaulun eh. Taman na si Janga ayaw kakalisa mong umat. Upang nga to. Uling uyup tildo go. Aula sa lak to go. Takwa ng utakak. Tasi ako tildo tig. At lukat daw yak to ayaw ka gala ko rin ni. Umasid di ba liya ka chuto tamak ko ayaw kay. Tapos nga, tasi ako tiglukik at lukat daw yak nati. Tuwa bigala lukat tak sutik. Dahil na ikit tunik pangat. Udlat sutik. At lukat daw tasi ako tiglukik. Kaya kung atikik ka ma. Titik kalwa tu mata ikuma, adu kaya kaya isu maju mau kedua. Udah kalau kau mata adu kami, uti mupi sugi akal semua udah kaya kalau kalwa semua nukak tua lewin luma adu lenga yu yang inatku, kaya malik, panima angin naik kama lumin nik. Ato kama, takiyo ko rolo silo, siko kanu, tiki ngayo, kamala ko tangong mata. Ang igilo-gilo, kami paliw galawan, iluliliw galawan, atok suwi. Takwa yung utaka, tabo nga, kila siwa ko loyak sa tipis ng mata. Ando kaya kaya isumayuaro gama, tayo mga kamala ko siya magama, ang igiyakan ni. Utawa ka tunga si budak pami talut pa kanu niu kanu utawa ka madlulag ayo yang nicha megaku asila sukana sa dugo niu ga si mumu chukiriatikan nata ko taba di kamaluwa. Ang igigat kila kamado. Chukiri at waka mataba di kamado ba ikaranit do. At kuwain mo kakapiso yung atikin na siya to. Kibiya chaw tigaya ka. Kibiya chagit kalwa bagati chaw tuwa si chue. At naman na ayaw ka. Tuwan na siya ko. Piso ko wala si Mio nga. Tama nga si Jamo kanin na siya. Yakto, tuan ni umatay ko na adlo yakto sa si yunga. Adlo yakto kama. Takwa yung muda kapisip to. Kibiya kita yung naksuwi. Tana luniw ga. Itiga ka kami lato. Ako si Bitino. Iyak si Magaswala. Iyak si Magaswala si Lugo. Kaya ngayon na nga si Kamalo lukitilak sugo. Tagbali Kamalo mutikik kama. At igasulang miya ka. Kami pangakaw si Galama. At itiangit kalwak sugo. At igato. Imini tana at lukayak niya kawya ka. Kamalo mo ikataw kawya. Taw tuyalagat ko. Itiwalo yama sa kanyang masangat dun eh.
0: Damn, that's how we get started with Susie. I'm not Nakulak, damn it, take our job, you tell you. Ila young Naktu Takaya, never will look at Sila 867-645-2244.

0: then you won't.
1: Mana pivelen ngora legang na tela to sai set utreang na tok tamani khati gep silawa Robert Khavito. Ciao ciao.
2: CBC ko ta to me pivelen. Mga kausan ito. Pingasulok to yaka gawit na ito Abraham natan eh hukatalo na inugun nila ako si Mama Palisi kung nukang ito gapin mi ilagay dyan ito malo kang ito gapin mi utako api ko ti kakam na nila ito tinagkuliman ito sa azaw ito kung wadula ka dito nalan na kakititilugo masyaw ilaw tana ay pagalaw tanga Abraham.
3: Tillut tonga te isilasa mamma te parisikko. Sikkarehtarehtara sulattunu. Senigehtarne te järjettunu. Sikkarehtarehtarehtunu senigehtarne järjettunu. Parisikko isantumi lasa mamma te.
2: Tako ilagi jang itnaalan niu jumitai mai kaumani hanneaktu uigi ilauk tangani inuugun ni ilauk simaju pinga suujoktu yakkaagu naajun. Naatan eitana 31 nik akkaagu halauk simaju hukattau ma palisikunnut mei 2020 mi. Palisikut haiku jaminiu nagaktu ningau jauju hammakangattu kaapi meangi kaka jauju mi. Hauji salau miju i aaduwaami palisikut nalunaak silauktu palisi itako pasijatjaung ittu i pika jannamun. Naalan niu jok tai mahim kun kham ne tu inu kun ne ne kana tangani amalo atulo tau ho jao juni asid ji ho ji lutik pali sikunun illa amali gala ka jenga Andrew Morrison o hala tu tamanna na pim mariu mago ta ko ho sana marima pali sikku khanu le on lu panning nu na bu me khub basit tu la ge mata amalu taman ka ju si chere ha to suli juni tai ma tu ku si ga so lu te khanu it to khal la ge la ox ma manga pe ja ge tu ne tu ku na ko le manu mor sen tu lu jo sam jo ta ko pali sikku dilin ne ge kan ne ge le ta ma ku ne khanu le on lu lo at ti tai le man mik ile ko si le na melo amalu inu ti tu uharon natu ni palisi tahangilo ninginning ninganing tay malut ni rutu galo taman na asid di palle ni ma palisi kunni September 3 ngutilugu umi ujani ta ko jagai lela umi juit na ta ko ngila ka now light anguti katu ja hatigi illa hotigi janga ikola lela umi man amalo adji ta ko sakak si maju ikola julla ge utilugu aula tijinga halingo na pakto ko khana to taman na attu illa gitu
4: ikau tira sap mo si mo anguti anguti mahailo si mahniti Tivoli osmarin nandang ito. Makain nila ako talang mo yun. Minitso at sa spilo. Kung nalio mitso pilo. Ilisay ko yung mabig na kami. Ilisay ko din na. Yung mga kinartasan ni tinamong ito. Kaya haklo ako tangot ito.
2: Katudya katigi ikasusut ang utinik ubikanan nilo. Kanutoy na ilin niya titsilo. Kasi bang nito yun na mayong ito. Masulang nito yun na mayong ito. Kasi yan ito. Kasi wala ka na may awlaw siya ka na milo. Napakto kaya kanila ito. Tay magawa si nga nga ni ilumik. Pag natoy at oktaw kadak tumik. Ang malutako. Pigya sa kay gumadyo ko lagun na si to patam. Takajala yang usuk nuna pemita na takajala kanila medyo as north of north akago tungula kanak tanga kingula family tana unika siyaja tay ma kanay lang bimini at so kung nagtuko hatatilugo amalo how jige tamini ilamini katisiluni amalo abitsiluni ay pamini amalo asingangan ay patatuni alitia ang nakuk borel takajala yung kutayo si medyo tay mau kalau tu unik kali gu sia jatah na ini usah mini aku gaya gaya suatu lugu.
5: Pilu aku tak tahu ilah niku. Pilu malu aku luni piu juni ilah. Kau berarti si gu malu aku tambah cokol wasu. Pilu aku luni tambah tuin aku luni kangunang ni. Pinga aku tak tahu ilah niku. Ditsi nak tu ni. Temek kanilah mijo season 2 mi.
2: North of North, ipatata kun naktaw kun nak sila to CBC Jamkut, amalutaw tako nagadjaw la kitaman, tako nutatak na jaktaw katakon nang niyakin.
1: O yan na may kawisa, to say, except with the Tamaka, and Amit. Silla Lacanina, Sia Mangata, Kitang Muni, Kalimala, Lugila, Kitang will let Ligu, September 9, taking Nikuga Jumigo, Kunuk, Alla Launik Senego, Nuila Palena to now, Unim Anorea 15, Motkarat Talonim, Niglas Natmani 2 million, Akago Sakanelarata Roma Thunim, Nigeloni 20 mid. Unim niatamani 8 million marchinim. Dalo doamilion look no ilak palena na taoyok. Nigeloni 20, anoi clia yasunim. Unim niatamani 3 million. Akago no yogo martarok, makutuina realik. Nigeloni 20 mid 40 montikarat talonim. Unim niatamani 7 million marchinim. Oxoctolin unnuk nuyen artugok, Nigeloni 20, unayung niat mani 4 million. Akago nuyugumak the rock, makutuina relic. Nigero masuni 30 mit, unayung niat mani 2 million. Akaluk tu charlit unnuk nuyen artugok, makutuina relic. Nigeloni gok 30, unayung niat mani 4 million. Akago nuyugumak the rock, Nigeloni 20 mit makutuina realik, uni niat mani 7 million machini tekeni, yakaluk tu chairman. Orlok tolit unuk, nu yenak tu gok, makutuina realik tauk, oangeluni gok, 20 mit 40 montikarat talonim, uni niat mani 5 million, akago nu yugumak tu gok, makutuina realik, oangelu machini 30 mit 50 montikarat talonim, uni niat mani 7 million machini. Tegwa ta koisla temin na inna, skriyaw yula. Tekin ikitang nyo ni.

0: teme.
1: Doamne, pihirinita ano kangalu tayo suma utukang ko pihya kakoktin niyang may atiliw tuhaw malaka tuhaw may nakangikot ilihimalat tuhaw luka pihang ni atong niya kapa tayo na tuhaw ko pagtaka tayo na maki saungit tuwala tayo na maki ulati lulu tuhaw ko paklu tayo atong niya kapa kanganitahal tuhaw malatuin na kapihang ito luka tayo matuhaw niya kapa